0: Chani kwe chani pafoni?
1: Ya ukuya Nazare mamukadini.
0: Tamuka nga shumuku vazwe peni imwe.
1: Ando gona hati nga shumuku vazwe ambe.
0: Ne, nsakudeka lijali, ni mwani mulikupi?
1: Antono, jento, raiva. Jiriba mtumanya wale, monekera o. Osa di kusaidu vema tini.
0: Nyawale kulangaku ya mukatini?
1: Iri mushe kutawala nyumbazi wadaita ningamba kutakuta. Majua mwida kula wangu ni wabana wali mushe nyaku ya.
0: Ne, nsakudeka lijali izi, kapindi kikani ngu upira wa sondo?
1: Kupinda kwa semana muna kibagare nzozi utajua shunga wila kune sanesa. Kesha fela ni karabuwa mbabano. Chinda ida asuna kwa nisawa ile kukunyuga kukunyuga abadoka. Mustabda doni karabuwa mbabano. Kulo doni muna enda wikireja. Kwa mwono wa mbabano shimba wakora. Mbabano chinda ida asuna kwa nisawa ile wadinga wadinyansu kuna zuziraka makonezo nyokuya.
0: Ne, nchakudeka kujali izi, mwasala zade?
1: Ne, mwaba sala kuino anazari, unawaita kupafo jandoro jandoro.
0: Mazit, wadikani kona kwangu nguwa zaita nchanje izi.

0: Paro, nare mangwanani?
1: Mangwanani mokasakadi mkumambi guys.
0: La moka, ndurara nani?
1: Apa murukumereketa na jari ne kwao chaisa pinisira kukira kune nuka akati.
0: Kwa akati zikuno para ere?
1: Aiwa kuno kuno tamba.
0: Tipe eti zikupera kwe sondo?
1: Ngomuchushanu ndangandi lipa mzipa na apa, ngomugumera ndangandi lipa mzipa na apa. Go soto zuro tangati kugereja.
0: Aha.
1: Kumbo fungula fungula sitema.
0: Latenda mokwaza nuashanu.
1: Ambi ambe ndingwi pelelele mchimai ya sele ya sekere shunga milani mai wakandi barandi ya sele mbi wika ni Elisa Mare mwanoka mantenga vese machi tesara nga watambe machi mkoma machi lukuna vese nga watambe
0: Latenda mwani mangwana ni ya kanaka
1: Tabonga, tabonga.

0: kutengwa.
1: Uriyo.
0: Munyava nega magwere, chimbamba, kutengwa. Chinoti shupe padoko. Mati mati zviro zvinoora ne.
1: Oh.
0: Kutengwa zvitwara kubva iyo kuendesa kusidadi. Agora nguva imweni ya nguva yekunaya iya kunotedza manhii kwatiriyo shaka.
1: Iya, kuda kubva nazvo.
0: Kuda kubva nazvo, nguva imweni zvinopera kuorere.
1: Ai nyorepi.
0: Agora zvakaoma. Umunhu kanda magaraji mutosiya hi.
1: Oh.
0: Nguva yakumvura yapera mazotengesa.
1: Oh, zviro kwazvo. Aiwa, zviri kuzika. Kore yakuti nurungano wamapera kuti panganzira pano. Kukanganwa kuti mfundisi wachi achapetuka kuya kuzoramira muprovinsi yabadika nofuma yesiya muri kubuya buya mambura buya. Uyezve hana zhinji yatayo kuni asi.
0: Ya, ndingati ana nauya zhinji manje ese ndinokarira na ndaikarira kuti ndingawanawo ndanawo.
1: Ngangana.
0: Ndakasiya ari achiyadoko achiri panyumbepo.
1: Ngangana riyo.
0: Ndine atatu.
1: Ariyo.
0: Amweni ndakasiya amumamisha mawo.
1: Akurai
0: ndakasiya panyumbepo kamare atatu ese ndanawo. Ana airi akomana nemusikana umwe nemurume wake ese ndinawo.
1: Muri kupinda nawo pachechipo?
0: Atori nemachechi awowo.
1: Ha? Ese hakunawo munai pachechipo nyika?
0: Wandinaye mudoko basi.
1: Aha.
0: Ndiye wandinaye umwe. Airi ese ari kupindawo chechi yawo mukoma nehanzvadzi.
1: Oh. Aiwa ndizvo. Aya zviro kwazvo. Tichienda kopinda mabasa ezvekuembano aya. Ehe, mamufamba dare mubvunzo. Ndanga ndabvunza kuti apa kuri yakuti kukanganwa kuti mubvunzi wacho achapetuka mumanika muno kuya kuita zvimuzi munhu atambarwawo niasa.
0: Zvinanza kuita. So zvamwari hazvizikani kuti ndimwari manje inini zvokuti ndingashanasa kuti kamari kuda kuwamba kuti kubve kuda kuya kuno kuwamba zvitsva nyumba iri kuno ndine tayau kamari manje kwenewo ndine tayau ndine nyumba saka zvotoda mwari. Zvoda mwari iwo akomanewo totengawo matayawo avo
1: kuniyasiyo.
0: Ndiwo akona inoti hai angandichengeta kana pakukura kandiri kuita. Ndo ndikabveyo ndouya kuno kuya kuzogara apo. Hazvina sekuita zvakanaka.
1: Muzi watayo kona.
0: Muzi wayo.
1: Nyika yedu yese Mozambique.
0: Mozambique.
1: Ya, nyika yedu ndiyo ndau tonge unoti Unidad Nacional. Kore yakuti munhu unogara paanonga azwa kuti ndida kwenda kugara apa, ndida kuna Maputo, ndida kuna Nyambane, Gaza, Nampula, Niasa, kweringa kuda. Saka ne makorokoto. Hino ngatichende kopinda mabasa ezvokuemba. Panonguma itsvadza matusira kore ino. Ndabata mbiri apa.
0: Ngidzegorerino.
1: Ndodzegorerino. Pano mbiri kuna mwari ino ndizvere. Ndizvona mbiri kuna mwari. Ngoma dzi makadzigara pari kupi uye dzakamudhurira mutengonyi.
0: Ngoma idzi ndiri kudzigara pari ikona. Ndina produtor umweni. Malawiano wakutogarawo ikona. Unosenza mustudio ye munisipio. Ndau ndiyo unondibatsira kugaravari. So kupagari inopagari kumiriki nyesi.
1: Ngoma imwe.
0: Ngoma imwe. Ndiyo maitiriza akona.
1: Ina sezvo muriyo ikona panongoma dzamakaemba dziya imwe nakona kuti kwende kwaisa mutauro weiwo kuni yasa. Hino kunozvirangurango zvezvimaevhento hamusi daidzwa kuti mufundisi uyembo emba apa mubva makabatira
0: andisati ndai.

Zvakwana mambodziedzuriya. Ngatimbotamba Prime Banda makakurumidza kundiseka. Ndichazouya zvenadzo ngoma idzi. Sokuya ndinoenda pupupupu mwiriwiri. Chadzitamba dzabarabare mbai. Musashore chiti yongo kunaiwa mangwana chinozonuna. Hau kamari womurombo wamudirei kwakwa ndiyewo. Kuda kuswera wechizonotambudzika basi kwakwembeka dzamara narini siyana nayo. Vamweni paya unonga anoshayira kutambudzika ndiwe. Uri kundorambana nayeko. Mwanaribo unosara ino wabwana. Wano mari isikaiti. Kwaubata zvemusoro. Hei! Dai ndaiziya ndakarota hangu. Takawanda arombwana akarambwa ngeasikana ngokuti hapana chanacho. Ngokudai dangano marengu wedzo. Nguva dzinoedzi dzazvidhakwa muchechere. Akusirira zvedai ndakaakwa hangu ndiye manatseuya. Hapachina basa. Wana Laurinda waenda.

0: Wakatamika ngokurumwa kwaka izwa ngonyoka. Madishiritu eguru tambara ni makosa arukuzi aona nduwanga zonya kubatana no dambudziko rokuchinja kwe magalire ekunza ngichitiko ichozika na kekuti El Nino provinsia ine manika. Masoko wakaziso angi mtunga merona wabasa eshe kulima no kuweza mprovinsia ya manika amani ni basikoro au wakatao na kuti dambudziko iri ngazonye kachinya kiti kila mchana ii makama kwa mprovinsia ino. Hinga na kureketa kumtunga mirili ubu, juru kariru kwe juu na kuti pachazuni ka dambu zikuru kusama kuna yange ngwashu kwe mvura, hinga zuni ka juu na jishunza suri mabasa eje kulima pangwepo nukushomika kwe mvura makamaka yukungwa kujinji umadishiritu aya. Gati zikuri kureketa kumtunga mirili ubu.
1: O principal impacto que nós esperamos deste fenômeno é mesmo a deficiência o déficit significativo em termos de
0: chikuru chetiri kuimira ngochitiko ichi kusama kuna yangomwazvo madishiru aya saka isu tiri kusenza takabatana no zvikwata zvomaduka etinawo ombuto inoonirira ngomabasa ezvo ufumi madishiru aya kuitira kuti atsese mazano anobetsera alimi
1: para as medidas que recomendamos para que estas medidas sejam exatamente do consumo dos produtores que estão nos distritos.
0: Jiri mukati ngodambudziko iri anoonira mabasa ezvo kulima muprovinsia yemanika arikuti aona arikuoneka echimutsidzira mazano aliyese akalingana nokugadzirira makamaka kusenzeswa kwembeu dzikakasiku tsvangezuwa kuitira ono kuti mabasa aya ezvo kulima aoneke aona echimange mwazvo kuwerengira ono kusenza kwaari kuita mabasa akalingana naona nokudiri kwake zvirimwa ngati izvo zvekureketa kumutungamiriri uwu.
1: Medidas que nós estamos a tomar é aconselhar a todos os produtores que nós temos da nossa província para que possam usar sementes tolerantes à seca e estas variedades.
0: Chikuru chetiri kuita kupangira alimi etinawo kuti asenze sembeu yozvirimwa zvisakasiki kutsva ngezuwa ngokuti zvirimwa izvi zvingazobetsera izvona kuti alimi aya aone kuhura kanaka.
1: Podemos usar elas para podermos conseguir produzir.
0: Anoonira mabasa ezvo kurima ari kuhomedzisa kuvarimi kuitira kuti aoneke aone isisa ngemwazvo mvura kuitira kuti akwanise aona kutsetsa mazano angatiruza dambudziko kana kuti unyadzo ungazobarwa ngekutama kuna yange mwazvo kumvura uku ngatizo zvekureketa kumutungamiriri uwu.
1: Para além de produtores de culturas também temos aqueles que são produtores do setor pecuário.
0: Kuunza kwa walimi tina au wanita mabasa eje kufuya awanodika na aona kugundisa kuti zvifuyo zvao zvione furo pamwepo nomvura yokumwa ngokuti kukaoneka kuchinja kumaimiri okunza uku mvura ingazoshomeka iyona.
1: Alguns reservatorios de água poderá escassear a água nesses locais.
0: Ingana kureketa kwa mutungamiriri uwu nguwe cha zonyanya yeuna kushupa chiti kuhishu kushinja kwa magari le kunza chuzika na kekuti El Nino nguwa inu vire yuna mwezi wa chikunya na we gorero shuruji lino makumeri na matanato lino kwenda kubata mwezi wa muse kwa wo gorero no ya panoro shuruji lino makumeri na manongwe mweni masoko yetina warukutsa una kuti adzimaini tamabasa akasi ya nasi ya na mprovinsia inema nika arukuti aona nyika irikuwa nika ino makore kupezesira ano yechi pangizira kubudirira makamaka kufakuizwa mabasa akasi ya nasi ya na nobali na mare pangwepo ono mabasa anizwa nge adzimai anuita aona kuti adzimai aya aoneke uaona echi budirira. Carlota Coimbra uakoneke echirura mbuti ingwezi mabasa inita mabasa ekugadzira jiro shikulia wakati ina kuti mudzimai urikuonika ina anumikana yakawanda iyo irikuonika yuna yechibitsira kuitira kuti mudzimai uwu aone mari yokudzi supporta pamwepozve nokukwirira kumari inobatwa nguva dzimai amwe amwe munanya ukamba urikuhomedzisa dzimai amwe nekuti aoneke aona yechiita mabasa akasiyana siyana kuitira kuti akwanise aona kuona mari inovabetsera pakurwisa urombo. Hingana kureketa kwa Carlota Coimbra mukati mwegumiro mwedzi na miri ya arikuoneka ina echiita mabasa ake akasiyana siyana urikuoneka ina echikwanisa ina kuita kuti zviro zvake zvaanoigadzira João, que é o

0: mitanhengweni yoprovinsia ino kuerengera uno mitanhengweni yonyika ino kugadzira kwaanoita uko zviro zvekurya ingana kureketa kwaari kuita mutouona uri kuonekawo chimubetsera makamaka pakuti uzhinji uoneke uona uno utongo hwakanaka kunzawo kwekukwanisa kurarama zvakanaka muzuwa ngezuwa ngatizwe kureketa kwomudzimai uwu
1: Sabendo que o nosso país, Moçambique, tem muita gente padecendo de doenças, né? Como diabetes.
0: Tinozia kuti nyika yedu yemusambiki ino anhu akawanda arikurwara utenda yakaita hinga na diabetes, anemia noimweni. Ndiyo ndambuto yedu yezvimabasa iripo kuti idaire matambudziko aya. Chikuru chandiri kuda kuziisa kuzhinji ngochokuti ngauye kuzotenga ufu uwu ngokuti ufu unogurira uona dambudziko iri rinobarwa ngokusama kurya zvakanaka kuringirawo noutenda wodiabeti ngokuti mbuto yedu yezvimabasa yakauya kuzogurira dambudziko iri kuzoti Katarina Mashusha Umweni unoita mabasa akasiyana siyana wakatsaina kuti nzero iyi yakauya semukana wokudusa adzimai akawanda kuerengera unowasikana mudambudziko rekutama mabasa pamwepozve nokuvapasa kana kuti nokuita kuti aone chinovabetsera pakuchengetedza anyauka mavo ngatizivo kureketa kwake
2: Tu ver que muitos jovens estão desempregados, não tem nada de fazer. Surgiu o projeto de agronauta.
0: Majaha kawanda ana mabasa. Ndiyo ndambuto yedu inoita mabasa akaita hinga na kugadzira zviro zvakasiyana siyana. Kuri kusenjesa makobo, zvakaita hinga na chips yomakobo, muchero yomakobo, ufu yomakobo, kuerengerawo yogurt yomakobo. Tinoita zvechips yomadumbe. Chipisi yomadima kuerengera uno chipisi yomajoka pamwepo no chipisi yomakobo zviro zvakanaka zvinovaka miri makamaka ufu makobo maishi wawo anoutenda wodiabeti angabika aona sadza kana bota kana mabhanzi zviro zvakanaka maningi kuwanhu anodambudziko iri uye murongwa uhu Tiri kusenza novanakadzi kuitira kuti anakadzi aya asapinde mudambudziko rokukasika kuwakwa achakadodoka kuitirawo kuti majaha afunde kusenza asaetsire basi kupaswa akagara ndiyo ndaa majaha ngatisenze kuitira kuti musambiki ukure haiwa kugogomera kukasika kuwakwa Mazwi eadzimai angu nenda mabasa akasiyana siyana, provinsi ya ino yomanika. Masoko emutambo tinwaru kutsaona kuti chikwata chwartiyari ya podereza kuadzimai kana kuti kuwasikana chakanyisa mbiningu lino mukampo munisipali yomuchimoyo Football Club Nova Jerusalem koma bora anokwana kuita Gumi na limwe yudairwa ngalimwe mutambo jornada yechitatu yemutambo uyu mukati muprovinsia inoimanika. Zviri kuzi numabora matatu akachongwa aona ndinoemia kuzoti Bis, Florinda, Gloria, Julieta na Aviolta akagondesa aona kunyiswa kana kuti kuwina kuchikwata chwartiyari ya Poderosa kuzoti Esteri ndiyo wakachoma bora limwe basi rochikwata chonova Jerusalem kapitawo chikwata chwartiyari ya Poderosa Rabeka wakatsaina kuti kuwina uku kwakabarwa makamaka ngemasimba makuru akaita kuwerengera uno kupindirana kwakaita atambi ngatizwe kureketa kwake
3: Julieta Celestino Vumugai isusu objetivo yedu ndeyekusvika kunasionali Tino treinar na força para a próxima semana de no jogo forte na União Desportiva de Manica de ganhar e para atender o Nacional.
4: Cubeu o time, mas treinar Manica?
3: Tá treinar, sim. Foco é objetivo para trabalho edu até ganhar o daí.
0: Zote muimiriri o chikwata che futebol clube Nova Jerusalém, Moisés Joaquim, wakati yena kusa.

0: Juzezi molo guvuru mkati mprovinsi nyambano wapinda ngopano. Nda kuenda kabuji mprovinsi sofala kashkezana yo kuda inja mangati.
1: Vile nduwe nesibali.
2: Yes sir.
1: Zapila kwenye na kwenye.

0: kuzika na kuti chapanduka kuti viro kumaginda ndichimakwanchayo.
1: Ndinobonga shikora namaningi chapanduka rikonde kuvira kashibavava. Ndoda inja Vicente Save chembere mwanawe. Pamvumba mwino makumatatu mseso ndinende nyambani.

0: nyararu ati zvimweni zviri kuva zvichiizwa ngo vakuru wani vozviyala njokuva kushisizwa vakuru wani vozviyara zvokusiyana siyana mudhorobha romashishi soku iri wari rakava richibhuyiwa mbazhiwa musambu ndivaona mukuru wani wochiyara Methodist Unida munhu munyika yedu ino yomusambiki
1: hakunene la chikuke kahina hikota tivhula leti tinako ta hombe nguvu amatshamela ya lahachikuke ku khwatsukurelelile kutasenu tshane amati matako hile hehla makoka misava makiriyara ina mikeli liyane hiwula hi ku xaniseka ka hombe ku kunani yinga lahachikuke misawu zya yi fambileko ni mati hi ta vulisa leswo hi kombela lava va swi kotaku lava va swi rhandzaka kumbe mufumo wu hi vhuna a ku hiketela kutani ku veka maribye lawa ma ta nga vhikela misawu ya chikuki ni lomu kun'wana ku vonekaka ku futsi a ntamu wa mati lawa ya tivhula leti hi tivonaka masikwana lawa ma onhetela swilo le ka mukhambe hakunene ku na ni aerozawn leyi kwa misava ya kokiwa hi mati ya sen maxa mapirigu ya le ka mukhambe ma hambana ni ya laha chikuki ina hi ba hungu leki ni ku kombela ka loyi a swi kotaka ku hi vhuna wa swi kota ku ya misawu ya khambini kutani misawu ya laha chikuki a ku ndzi nga mi vhuna hi yini kasi ku vhikela lebyi hi swi vonaka swi mahekelaka hi lava ku mu hi vhuna kasi ho tlheni ha hanya lomu ka zwilo swa swinene swo saseka hi vhikela titshomba ta hina ku nga titshomba ta tikuga Musambiki
0: ku buya kwa João Sambu ndivona mukuru wani wo Methodista Unida munhu munyika yedu yino yo Musambiki vachibuya zvesepo ngokuda kuchengeta magariro zvisikwa izviware ngokupamukira kwomavhu munhu munyika yedu yino yo Musambiki ndevu jokujipwa kwazvivana zviri kuva jichichengedzeraka munhu muprovhinsia yonyambani kazinji kwazvo mudistrict yo murombeni atikushikaripi izvo.

0: di bandici malari nga kwani sokungunu masimbo ma malari asi ma mwana nga sichi nga sire malari nga ita unafanya kuenda ku hospitali nungi ripa duze niwe gobo nenda ku malari erika nunguru kwenda hospitali
1: zvakanaka tinoti tabonga ngokuti tabwisana nemugoma tinobuya nemumazuva mazhinji kuzvisisa vanhu vazhinji vamuzwa kuti malaria nekorera zvakasiyana parinodiwaudebizvaatinonyaya tisina masoko akawanda tinoti tabonga ngokuti nemuwo mavhaisana nevapurupuri veradio mozambique vazhinji vari kuzwa vari mukati munyika dzakasiyana siyana maererano nohome tisina masoko amwene ndinoti bhaibhai provhinsi yemanika sofala anoinyambani mukati mabasa kutimi yechindau sarani
2: chirongwa chehomu wakanaka.